0: Moçambique, Niassa.
1: Moni atuotini muhule radio mwemara elani hawa ni hali sae provincia yoniasa. Otsiriti yo kwamba o provincia yoniasa onsomiliwa. Otumihiwa itu so hiena hiena sinera siwihere wera atu ewerheke msuruku wukwana imiliau itanusa medikale mutano. Msuruku ola onro kumulila kwa maho otumihu itunila taso kwana 228,000. Saso ocha so hiena hiena ntoko ntoje sona mvuka muhakwa nakuo ni navito epiri mwemara ela distritu ele yokalana arupa ambari hamte ko tumai tu singwela molimini okwana miloko miraru Musaturu aichiritu yokwamba Jacobu Matumba ohima wera mwemara tu mkwenyani ya wariho kamteko operuwa na maliba uwere hitumieke socha sotene esuweleke wihiera Matumba ona operato na maliba ala uwera etumieke pahi socha se yanona ya wera iya siriso opanila utumiha sopanila ocha yihiereke Asinam nama amhuru ni anna tukurumi hatu aichiritu yolago o provinsi yoniesa miere somali hera ya. Di itepo ni naveto itomoto. Sinahia atu no tukuruma vanchipalisha mapoma sikani so kobwe olunyo ni olukalidahde yolupilishi. Hali ila esulihwe ni msaturo aichiriti yolago Jose Ashida. Uhime wera itumoto iya sinrunya oluwa shirishire mamoluko olunyu. Inaveto shirishire mwa nyanja okobwe. Ashida osuliha wera vira vira wa etepo olupilish. Onita nyera wera sinanari hiwe kituso hiya na hiyana. Si mpanyeni ya mata, masi mpanyeni ya varihuwa kato mteko, uo mwolili wa asinam na maala. Enimo nenearu asinam na maala, kao mutu, orimeenle, wamuha wakumelela ala mipanta sinchi, sa edistritu lagu o provincia yoniasa. E gabineti mweha samiha sa mwavano mwempa ya manavnu ya ilapahu. Ina obrra astokwene apoma ya provinsi yoniasa uwera ehana ehulaka mapuro. Opanila wariha mteko amwavano. Nimiruku ia onerilua wera amwavano ala. E karaneke nipuro nohima sa mahosho ohia na hiena nkubana naya. Mwoperro la okumelele na matanu kirike na mashishi ni vinde. Ni okumiruwe vate ni mutokwe ni avatoli. E gabineti mweha sa amuava no mwempa ya manabilo ya lapuahu viana shute. Variari wa osomela samota. Asto kwenye ala ivarihaya mitikusaya no provincia yoniasa. Ndoko suweli hawe viana shute. Sote ni asin kumila wa maha wona wera evindaya matiri tusigina akina. Wata amwavano ya ahima sa mahosho ankuma na naya. Aholili adini no provincia yoniasa. Eno perra tuwo teni uwira ehana ivarihaka mteko. Yereka wira evukuliki sa itu sintanjira hukulila otuli e provincia ela. aholili ala anihima mukhalelo woopahiwani ouriwa etthi soorukureriha amuru epaka kampanta amwaavano niina vetho wiile piha ala munkutula mwaana nyata ampaka ekhotto magistrate sikinakira sa eprovinsia yooka Abdelgado wira ti mahoxo ankupana naya Sheikh Abubakar Nsenda ni Amina Shaibu Custodio. Yunu maka na murunku ni vinde variari va mtukumano aholiliwe ni mwalano nitinwa Moz Max Mad. Wereliwaka wera elelihiwiki amwavano sa otune ya ohipaha itusoru kurereha muru. Ohimwa wera amwavano ti alupa enera evarileke elapo ni ala ehana elapa elamaka wadunia nivha ni ntiti miho yovaka wita kansa mkutula mwamavano variha mteko wopaha itusoru kureha muru. Epoma echiritu yo kwamba o provincia niasa yoromili hawera imponyani ya erehiraka mapuro onvonya mpira weriliwa kwa wakiliwa mutukumano wa matela mpira ameto wa mawani yaka elaya 2026. Mutokweni mwalano weha sa mteko sa osomi amwavano ni ofunto chiritu yo kwamba Amadu Asiki. Oromeliha wera mpiksano ola ohala wera ya mapua ohi na hiana okwamba ni mwemara ela inarasi varihua kamitiku soteni weriwa kupahiwa mahosho ala. Amadu Asiki, awosweliha wera epoma. Mpanyani ya evariha kamitiku soteni uwera matela ampira ala yere kewokela mahosho otisiriti okwamba o provincia yoniasa. Alimo yo kuno kushirahni memara ila sarsiya oliva sarsolim panyo somani mio Fernando Damas Alahma.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukwenda lechela kupikani kanga hapa nchini wetu wa 238 metri. Onda media frequency tukwenda lapa 1260 kilowatts ni pa FM kwa 89.1 MHz mnonta honje shinga pa kumekanya lechela 90.6 MHz. Siyari jinga nitubutikiri chosha kunzi inda wale kumapoto kwa kumanyiri ya naidi kupita muna chambo cha Mosambiki ni nyilambo iya kusa. Tayati nga nisiyatu kwa ishiyawo siya kwenda siya karibu chamati esnata sana.
2: Ndai jangani sietu. Ngani siakulekanga na lekanga nao.

0: Cabo Moçambique, Niassa.
1: Agora tu quando lechera kupika nika, panchini wetu wa 238 metros. Onda media frequência, quando lá pa 1260 kilowatts nepa FM, 89.1 MHz, mo nanta onde xinga, pa kume kanyala 90.6 MHz. Riadiji nganti butiki sio sio kunzi na wales. Kuma poto. Santa adios bien, pa kutiche mwadi esnata sane, au ja uje ningani sieto pa shiawo. Sio kwandi lesi auche wale lejinom. Etwaji Michele Kataska. Sani jino. Bondi ya zoni. Chema hadipa studio po.
2: Ndai janga nisi yetu. Ngani siya kule kanga na le kanga na.

0: ndi ntchito zimenezo ali nkugwira ndi amene ali pa chigolo pa mabungwe osiyana ndi kenaka zipembezo zimene zija ndithu zokhudza nako ndi zipembezo zosiyana kapena kuti mipingo a zipembezo zosiyana omweyo ndithu ali mkukhala pa chigolo pa zintchito zogwira ndithu ndi wanthu m'madera osiyana ndikwa icho ati anthu amene amakhala ndithu owukira boma ndi kuthandizira mchitidwe wa machinjachinja kapena kuti nkhondo imene ija ya chiwembu chowukira boma amakonda kulumikizana ndi anthu amenewa ngati achogoleri a mipingo osiyana mkati mwake ndithu kutengerapo maupandu osiyana amene ndithu amayambitsa mavuto mdziko lino la Mosambiki osecha bata ndi mtendere wankulu wa ofisi ona za chilungamo ndi ntchito mchigawo chino chiniyasa Vasco Nkole wakambirira kuona kuti ndi ntchito imeneyi akufuna kupereka mauthenga olangiza azipembezo za mipingo osiyana kapena kuti amipingo azipembezo zosiyana omweyo ndithu akhaleko pa chigulu kotengera uthengawu kwa anthu amene amagwira nawo zintchito kuona kuti akhaleko osamala osagwa m'mayeso onena kuti athandizire magulu amene aja amasakwaniza makhalidwe abata ndi mtendere kuno ku Mosambiki mopatula mchigawo cha Cabo Delgado Vasco Nkole wakamba kuti mpaka pamene pano mabungwe ndikenaka mipingo azipembezo osiyana amene amakhala ofooka kunkhani za makobiri imakhala ngati njira imeneyi yachayira kuona kuti akhaleko nkopedwa munkhani zimenezi zothandizirako anthu ochita kuyipa ndipo izi ndi zomwe akufuna kugwebana nazo popereka malangizo ku gulu limeneli.
1: E porque somos entidades sem fins lucrativos, a probabilidade de
0: tikuzindikira kuti ndi anthu amene magwira ntchito zochipereka ndipo zokoma mtima zimenezi ndithu ngati zachipembezo ndipo jua kuti amakhala anthu osowa mbali ya udindo wa chuma anthu ena amatumira magulu amenewa pofuna kufikitsapo zinjira zina zoyipa kwa wanthu ndi chomwecho tikupempha kuona kuti kukhala tchelo mzintchito zanu dala kunena kuti akafika anthu amene amavala ngati kuti ndi ampingo kapena kuti okhulupalira musamale ndikuonetse chabwino bwino musanalandire thandizo lawo kucho kuti chinichini chimenecho akufuna nchiyani popeza kuti wena mwa iwo amakhala obweletsa chisokwanizo mdziko lino
1: vestido o aparecer nas vestes do cordeiro enquanto que na realidade o propósito é outro
0: mkupitira ndithu mu msonkhano umenewu opereka malangizo kwa zipembezo za mipingo osiyana ndi kenaka ndithu anthu a mabungwe ndi ena ndikuti mchumicho gulu limeneli muno mchigawo cha Niasa likuikirapo janja kuthandizana ndi boma kugwebana ndi mchitidwe umenewo ungaike pa chiopsezo makhalidwe abata ndi mtendere mdziko lathu lino la Mosambiki kulingana ndi anthu amenewa ati munthu umeneyo okhulupalira ndi kenaka opa mulungu ndi yofunika ajiwe ndi kuzindikira zakuti ndikofunika kulangizapo njira za chikondano pakati pa mwina ndi mchake kukhululuka ndi kenaka ndithu mvano umenewo ungatengere kunena kuti anthu tipitilize kulama mwa bata ndi mtendere
2: alarme nesse momento porque sobretudo na zona norte nós
0: zona tili pamene pano kukambirana nkhani ngati imene ndiyofunikira kwambiri neti kudziwa za maudindo a mipingo azipembezo amenemo ifunikira kuti ntchito yathu ndiyo onjeza makhalidwe abata ndi mtendere mdziko ndikwa icho tikudziwa bwino kuona kuti ife yofunika tikhalendi udindo umenewo okwafanitsana wanthu potengerapo uthenga wachipulumutso ndi wachiyembekezo ku midzi osiyana ndi mkupitirancho muchiganizo chimenechi tikuona kuti mpingo wachipembezo sinjira yoona kuti ndithu tikhale nkukopeka ndi anthu amene amabwera ndi chiganizo chofuna kuwononga dziko lathu ife njira zathu ndi zimene zija zoteteza makhalidwe abata ndi mtendere pakati pa wanthu
3: nesses termos tem que ser usado para moralizar a população não entrar nas vias impróprias de contrariar os princípios religiosos.
0: Bishopo wa mpingo umene uja episcopal wa mdziko limene lino la Mosambiki kuno kuniyasa Mateus Benedito kenaka ndi Shehe Mustafa Mbwana amenewa ndithu ali pa chigolo pa zintchito zolumikizana mipingo azipembezo zosiyana ku ofisi yoonako za chilungamo ndi za ntchito kenaka za mipingo azipembezo kuno kuniyasa ndi kenako Timoti Jorge amene wakuchokelako ku bungwe la chipembezo lotendwa Sociedade Internacional Missionaria omweo ali nkukhulupalitsa kuona kuti akhala nkumenya nkhondo yofuna kuchepetsa kuona kuti mipingo azipembezo akhale nkutumikilidwa munjira zochita maupandu kapena ndithu kutengera chuma chimene chosajuwika kumene uko chichoka kuti ndithu nchomwecho kugulitsa zintchito zoyipa mdziko lino la Mosambiki. Kuchokera kuno kuniyasa ine Pinto Katawa. 15 horas de 43 minutos, 17 minutos, to 4 o'clock. On vera, tikuende gela ndi malipot. Pa mene pa ndi tu, tuoneko lipot, kuchoka mchigo chumene chinochiniasa, kukamba nkani za mikangano, pakata pa antu ndi nyama zoluswa.
4: Nyama za kunkhalango zikuononga katundu yosiyana siyana komanso ndi anthu ena kuti sikiti yalago mchigawo cha Niyasa ku miezi yomalizilayi. Izitu monga njovu komanso ndi nyama za madzi impopotam kapena kuti amvuu omwe ali nkuononga katundu osiyana siyana kuboma la Ling'ono la Khobwe Lunyu komanso ndi dela la Lupirichi mchigawo cha Niyasa. Uthenga umenewu afurokoza ndi ADC aboma la Lagu Jose Ashida pofurokozera mtolankhani wa Radio Mosambiki kunena kuti kumeneko mvuu komanso ndi nyama zina za kunkhalango zomwe zikuononga ku madera osiyana siyana maka anthu omwe akuchita maka minda yawo komanso oyandikana ndi mtsinje Lunyu komanso ndi dera lina la Khobwe. Ashida afurokoza kuti njovu zambiri zomwe zikuononga kulupirichi zomwe zikuononga mbeu zosiyana siyana komanso ndikuti anthu nkumagolola mbeu zochepa kambaka kuti minda yawo yaonongeka kumeneko. Ndipo pakadali pano kunena kuti ali nkugwira ntchito mwamphamvu limodzi ndi anthu akuderalo omwe avutika ndi nkhani imeneyi kuti akhale akugwira ntchito mwamphamvu mothandizana ndi kufuna kuthana ndi vuto limeneli maka la kulimbana pakati pa nyama komanso ndi anthu.
5: Entraram saíram agora saíram mas depois volta já começou já veio mais.
4: Ndizoona anthu amadera amene tachulawa ali nkumavutika kwambiri chifukwa cha njovu amvuu komanso ndi nyama zina zomwe zikuika pa chiopsezo mioyo ya anthu. Izi zikuchitika kwa anthu omwe ayandikana pa mtsinje Lunyu kulupirichi komanso ndi ku Khobwe kumene anthu osiyana siyana ali nkuvutika ndi amvuu kuononganso mimela yawo. Pakadali pano tikugwira ntchito ndi anthu kufuna kuti tipeze njira zomwe tingatisere vuto limeneli. Zimenezi ndizokamba za Jose Ashida DC wa district ya Lagu mchigawo cha Niyasa ndi mavuto omwe akukumana nawo ndi nyama za kunkhalango komanso ndi amvuu omwe akuononga katundu osiyana siyana wa anthu komanso kuika chiopsezo pa anthu omwe akukhala ku dera la Khobwe komanso ndi Lunyu zimene akunena kuti ndi zinthu zomvesa chisoni.
0: Brighty sunjela pamene pa kuti pachira lipoti lokuzana konditu pamene pa ndi mikangano pakati pa zinyama zoluswa ndi anthu izi nkupitira konditu muboma la Lago. Tieni tipitilize pamene pa ndi nkhani za tumba lotandiza konditu zinchito za chinyamata muchitukuko cha ndime za nchito zosiyana. Akubwiranso pamenepa Bright Sonjera.
4: Ku district ya kwamba chigawo cha Niyasa achinyamata ambiri amene ali ndi makampani yawo ali nkufuna thandizo loti ayambe kugwira ntchito makampani mwawo pofuna kuti thandizo likhalepo komanso ndikutukula chitukuko chakuderalo. Ndi achinyamata omwe ali ku madepartment osiyana maka za malimidwe komanso kunkhani ya mafakitare kupanga process mbeu zosiyana komanso ndi zamalonda kupatikiza ponso zokopa alendo zopenda penda komanso ndi zojambula jambula mwazina anthu amene wa ali makampani angono angono komanso makampani ena ndi akulu akulu achinyamatawa anayika ma project woti akanawathandiza aboma kumeneko ndi ndalama zoti aendesere ma project yawo ndi kuti makampani yawo apite patsogolo pankhani ya zachituko cha chuma kudelalo ndipo pakadali pano kuneneratu kuti achinyamatawa ali mkufunitsitsa thandizo limeneri mcholinga choti agwire ntchito mwamphamvu ndipo pasapezekeko mavuto ena aliwonse wokudzana ndi makampani angʼono-angʼono komanso makampani akuluakulu achinyamata kudelalo.
6: Conheço a área na qual tenho estado a operar, mas quando se fala de oportunidades, talvez não me enquadro com a fórmula que tem estabelecido para obter o financiamento.
7: Sempre existido aqueles que são os parâmetros de bens de garantia. E nem todo jovem empreendedor iniciante tem bens de garantia.
8: É um pouco complicado. Eu que sou jovem, estou a começar, pagar as mesmas taxas que o empresário que já se consolidou. Então, seria bom para nós que houvesse pacote especial.
4: Director wa ntchito yaikulu yothandiza makamaka pankhani ya azachinyamata komanso ndi makampani Feliz Malate akupempha achinyamatawa ndi cholinga choti athandizidwe ndi ndalama zomwe zingathandize kutukula makampani yawo.
9: E todas essas alternativas procuram criar espaço para que as pequenas e médias empresas possam se financiar. Há fundos, sim senhora, que não são fundos com condições comerciais dos bancos comerciais. Os bancos podem ser os intermediários diretos, mas as condições negociadas e proporcionadas pelo governo, elas podem ser muito mais confiáveis e muito mais benéficas para o nível e para as atividades das pequenas e médias empresas.
4: Zimenezi ndizokamba za Feliz Malate. Awatu ndi omwe amathandiza pa makampani angʼono-angʼono kufotokozako zakuti achinyamata ayenera kukhala ndi ntchitidwe wina wofuna kuyamba makampani osiyana omwe akhoza kuthandiza kuti alandire thandizo kuchokera ku bungweri ndiponso izi izapangisa kuti chilikuko chikupita pasogolo pa nkhani ya mwayi wa ntchito komanso ndi makampani osiyana.
0: Omvera pambuyo paliporti limeneli tikucheka ndi imene ya maliporti ndipo nchomecho tibwera pamenepa ndithu kuyendekera mboma la kwamba kumeneko ndithu chopambikamba za phindu lomwe alimi akuyembekeza kupeza mkati mwachaka chimene chino kupyolerapo mu ndime yogulitsa zolima zawo zosiyana zambiri mulipotili ndi Constance Jabo.
10: Mboma la kwamba kuno kuniasa ndalama chiwelengelo chopitila 5,485 milioni phindu silipatikane pambuyopo kulitsa akatundu aulimi mbewu yosiyanasiyana pa kampeni ili mkamwa mkamwa. Ndalama imeneyi siyipezeke pambuyopo kulitsa akatundu tonelada izokwanira 228,000. Palithonji, fodya, soja, chitowe, chimanga, nandolo ndi khobwe. Pakampeni ino pali wanthu 34 ofuna kugula katunduyu. Bwana mkubwa wa mboma la kwamba Jacobe Matumba wati pakali pano akhazikitsa kampeni yoyombeleza mabanja ya alimi kuti yasagulitse chakudya chonche pofuna kutchelekeza njala kuderako. Kenaka bambo wa Matumba aombeleza alimi kuti asimavomereza kuvukulitsa chakudya chawo mosafanikane.
11: Kuno ku district ya Mkwamba boma la Khozako kulemba kwa pasa anthu mabuku kuti alolezeka kukapanga business yogula ni kugulisa katundu siyana-siyana kuchokera ku malimidwe minda okwanirapo anthu 33 kuza anai metimati 34 kuti alini chilolezo chakuti atha kupanga malonda ogula ni kugulisa mbewu zosiyana-siyana zochokera ku malimidwe. Pempho lathu kwa abale onse amene kulima minda ndi kugulisa katundu tikupempha ngati boma kuti asagulise chakudya chonse asagulise olo mbewu yonse fuko tikupempha kuti kuli bwino kusonga fuko ikata nthawi imene tilowaso mu kampeni ina ya kulima ya chaka chino cha 2026 ndi 2027, ndi tikupempha kuti chonde tiziwa kuti amalonda ambiri ofuna kugula, wena ochoka kumaputu, wena ochoka kunampula, ena amprovinsi ya mumuno pazamuziwa kuti kunkwamba tili ndi mafabrika amene akulondesa za kuprocesa za ufa chimanga komaso amaprocesa so kupanga mafuta akudya, ndi tikupempha anthu onse kuti tisanagulise kwena, tigulise kayo kwathu kuno. Angati alepera kugula zathu amene akunkwamba ali ndi mafabrika amene akuprocesa chimanga ndi mafuta, ndiye titakuagulisa ena.
10: Abwana mkubwa amboma la kwamba kuno kunyasa Bambo Jacobe Matumba nkuombeleza alimi kuti asagulisha katundu yonche wa ulimi pofuna kuchilekeza njala kuderako.
12: Tijipita.
13: Iya ya lima. Ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
12: Ana. Ndandeshi yani yura ni wali la nchi mwechi.
13: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
14: Kapena wali ndi njala.
13: Iya, iwa ya mabwino.
14: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tivabwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
13: Wasiya kulila.
14: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kunulengiza chikondi.
13: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
14: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
13: Nambo ndili ndi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkuphika.
14: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti.
13: Uli ndi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
14: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
13: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatire.
14: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa ndi wajikulupi.
13: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumambacha chokololo wala.
15: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania TMT, a televisão das famílias moçambicanas.